Eu hinausa ai subagi shuanausa na sawai ko denayu na sawesh na sawesh eu gojamus pana ko denayu ai subagi pa na musta na sawai ko den et go suba handre mo sana upane ko denayu kwash pa jamai na ente pa pui pi na musta na sawai ko de pai kwash pa na tha pui pa na ho denayu ai suba gigi shuanausa na nyu handre gojamus ya pana ko Ya su eh suba minazi u kwash pajama ye pui pi na ustau manyu jet kwasu kumana upane kunanyu and kwayu wita

ta wala bui bine wena nyoi suba jamai kwesh te pa chome na wache juk suba jamai wala tach kwe ba upagi na nyo cha suba jamai wala tengna ma su yo jamai kwesh tach kwe ba jamai yet puka suba handa ja pen ha u he bang khana nyu cha suba jamai wala mem na wache ma nyu jamai tach kwe ba wala pen ha wache che me thau chi kwe pa yo handa ja cha suba im he bagi na pe cha suba chi kwe pe la kwe ma kwe kwe ip kin na cha suba jamai handa ja pen ha wache ju ai suba jamai wala pui pi na wa na enta na nyu che me thau ma nyu jamai yet kwe suba jit puka suba jamai

ya tu fuka suba maño yo mo yipisha hueva y puche ya su kuchu hueva wala pena huay naño maño yo mo ya himba hueva ya tu fuka suche tunche pede yamño ya suba nos cuede yo na yo tunku dio ya suba sla yin naño ya dio ya suba ya tu fuka de batun chape che bus ya suba ki yipena tun dio he naño ya suba yo mo ye tachu hueva se uña Hola, vaya, no es yo. Mañana yo voy a ir a Cuchuga, Vascola, Church Pant Pen, Abachu, yo voy a ir a Jasuba, Upshachi, yo voy a ir a la pena, o a yo. Jasuba, yo voy a ir a Andagarra, yo voy a ir a Puzna, o a yo. Cuida su yo, ya está Cuevas, Cansh Pehazi.

é urgente, né? Não é nenhum. Mas foi aqui, para tirar o papel, fodiu. Tem que tirar o... Mas já porque até ele andou, com sua tia, o que não... Tem que tirar o... Kus jasa sebajam ini nasa gue bapa nak gue jiu jasa sebajam ini nasa hime nas kecupan hime gue jiu jasa gue bama ini jamu ini atal disko jaba aks jasa bapa wala pus nak gue nanyo jangan ner jamu ini jatko gue show wala pen gue jiu main ini jamu ini show peh bang kena bang jiu main ini jamu ini peh mevan nanyo ay sebajam ini na ente pakai hiu nak gue na sebajam nanyo na ente pakai ta wala kahiu nak gue jiu Em metal with the suyo. Jamai nyonya ebut me van na nyu. Ai so jamai ka hiu na we na ta wai ko de na nyu. Mai nyu jamai en zu na sunya o pshu cha so ba. Atal ko rach ma ka pe he wo na nyu. Ta chi jamai ko hiu pe he wo me da chu. Ai so jamai wala pui ta shna we. Mai nyu jamai ai sham so bu na siu. Ya so mai nyu man za tal ko javan pe he na. Mai nyu jamai ta wi ta yu. Jam With the wits, you don't want to get quite by, get quite right, but you just by Jamie Walla Pen Hawaii, say, I tell you, my you with the you Kutu Weba, huge Pen Hawaii, and you with the so you just by Jamie Clark Weba, if that's a young chin, and you just some tongue that was what, and Jamie, then when they, oh, I say, just by Jamie Tingia. Kus yang wanya ejen nama susu nanyu, ay supaya jamu iguala puita, sena wah na kus yang tena nyu. Ya sukus jam kau deba a naman, ya touch kau bas pudu tiaw hasil. Ay supaya jamu kuas supaya jamu puika hiu iwa shu. Mainyu jat puka suci jawai, pnek nanyu mainyu jamu shu ib tazio, ay supaya jamu kuas puka hiu. Ay shampu kau su nasio na unzu nasia ukudio, ya supaya jamu iguala Thank you, thank you. Just for the money, keep a pen who has never been now. Jadi mesti aku tu yo, ekanya cuma iya, iya rabi tazio, ay supaya cuma iya puita, sih nawa hendanya. Nau tak cuma iya kau syakpa, na kusian tu cuma iya puiwa, nawa hendanya. Juga kau yo iya kau syakpa je puiwa, wah, kimi aku sana tazio. En kau yo ay supaya nau yo tunda nanya, jasa bapsu nanya, uah tazio, ay supaya cuma iya na ente bapu puita, sih nawa hendam batu kau zawil tenanya. Ay suba wita susni pa angkna wen kananyo kichwa iwa shakpa jamo i na en kwe balcha na wen kananyo en kwe yun namyo tunda nanyo jasu bapsu nanya kwa tiyo ay suba jamo i wacha yue kan hawa na batu kwa sabal tenanyo handa kwa jamo mwese na muspa nego tiyo ay suba kiki epia jamo i biena musunka na en tenanyo kwa shpa jamo i wala wacha yue kan hawa na sabal tenanyo handa kwa jamo meswa hinta uwe na ente nanyo ya suyo nos cueva wala pa na hue nanyo ma suyo chamoy eh hueva chamoy tuvi na hue nanyo ya supa chamoy kwech pa puitash na hue tanda ente nanyo ya metau wite suyo na eh ba chamoy wisiata ketsku dio nos cueva wala pa na hue nanyo ya supa chamoy jak ya na hue tiu kwech pa chamoy na ente pa kahiu na hue na tawelta tiu Ay supa sus niyo nme akshay ko shak pachamo incha na buen kana ente na niyo kich kus kus pachamo iguala puipi na usun kasiyo ay supa pachamo iyo ay chun de na buen na sabay kwe ay thak buen na sabaw iguala umase ibane kuna niyo kute piensu wech pa usun ibane kumanyo tashu wechu tengko wech shanya ibane kiamo iya supa pachamo iyo umase asiyo Wajah pajama ini wajah juga kan hawa na tawil tenanyo. Ewak jamai suai entawa na entenanyo. Aisyuba kisu biasa ba uga na wajah biasa tenanyo. Kisu gayu na wajah tunda tenanyo. Jasa pajama ini walapuita asna wajah nambah suka tawil ten.

na inte panamta wala kahiu na wohe na nyu ya suba jamo yi wala un skip na wohe na yue kuete panamta wala kahiu na nyu achente yu ya suba jamo yi na in suba wala sekuepa wala pa na wohe na nyu ya inventao ya sekueyu na aizu we diachu sena chacha we na wohe gatio ya suba jamo yi kahiu na wohe ka ya suba As you, Jay Metau, not where he at you, Nahunahu, just by Jamoy, Stanch, but push up with you and you. Jay Metau, my new Jamoy Nakin, when we say at Square Mario, Susni at Square Mario, now King Bachan Jankan, and you just by Jamoy Walla. She was about one, now what my new Jamana soup, the Namu, and Jesus, my go, now Tema, you know, she was gone one away, as you. I suppose just Walla Kahi. Yo na buena ba tu cosa vuelta en año Así ya unas pa upa ne con año che me tao ya pues bola un skip na wei pun ka wo ya me yo ya he ya su ba sta we yo wala catch su ba su na wei con año ya pues se moye ai su ba na ente ba ka hiu na wei en año Así ya me tao ya pues se moye ai su ba puitas na wei en año Nah itu nanyo masu yo. Kita bawa nak jasu lima jak wajib wala pan hawa nanyo. Asyik jas pas jamu wala teng na wajib pengkaze manyo jamu ini. Lima tak gue. Nau teng na wuh gud yo jatun jine jatsu baki suisan itu payi makwa teh baku jin hawa nanyo. Ya stage khawansh na wohe sawai suba jamo iguala puita shin na nyu ya se wachunde ya cha masun kha jamo i chuayu na cha cha sui jamo i ka shwendo na wu ya wu man kha ya se pas jamo i suba kahi wa ju kwash pas jamo na ente puita shin na wohe na batu ko za vuelta na nyu ya se pas jamo iguala un skip na wohe na nyu Aziu ai suba wala kahiu na wohe cha na ente na nyu Kita yo mainyo cha suba na yo weba watch tu zeni cha nyo wala selbida de na kin spethe chapeu ne na pe na lime anyo chang wan ya yu ya wuz me azio ya sme mainyo na wash kau hin ta wai suba jamo yi wala puida shwa na ba tsuko zabel de na yi wash ka jamo yi ka hiu na wa na entem

0: wala. Si
1: Mayo, jan suba jam yet ko suba. Jan na atni suba jam wala ibtau jam botas iwan kau. Ya suba jam ye wala. Juta na wah jmasu ye. Ya suba jam yo na wah nanyu. Aju ya suba jam wala tang na wah ngasa wachunde yet suyo Mayo wachunde ipita ujan ab jan akwa suba jam wala suena su na wah ke. Ya kuesti wade na sekules kemukan upni bayi pan nanyu jawa jamai cek sukat kudio ya sekio wet shayi kulen es kemu nanyu wih aja yu na wih ni sejiwa ba aju jiwa de ba wih aja es kemu kudio ya supa jamai kini ba na ugi thni mau jina wih nain supa jamai bola kahiu na wih tau ya sekwe ba na ugi kules kemu na wih nanyu chunde na empian kasanwe go yo sekwala de yo ja suba wala cha cha wen na wo se atu cha sung skiv na wen kaze wo chunde ach nak se na sek na wen na yo na wo chunde ki me khambia wanje thau na yo ss yo ma yin thau cha ba ze ze ke shug te te pa ha wan ja chi we kwe ba phupni ba i pan na yo as yo ai suba jamai ye Puitas na wena ente na nyu namba tuko zawai so yi we shak pajamo iguala kahio na wa tio chasta jamo iguala puipi na wena nyu na sispa e we jamo sena un spane na nyu chasu pajamo ina ente pa yu we chunde na nyu chas pajamo iguala un skip na wen kaze be chasu paluchku we shas wala kahio na luchku we shas wala kahio me gudio manyo kisu ba jamo iguala kich bazi kambanda tau we na nyu Ay su yu chao me van a we chunde na eka kasena uña kudio tenu ta te kusu ta shidan pede se cha we chunde ya kinch kinch ne tu te una u he na nyu ma nyu chao yi cha Ay su pa get kwe e un jich kwe nas pe u ya pa chao yi ji we kwat kwe pa chao yi wala pe u na we ya ke Jas pasjamai, jangan payu nas pasjamai. Wala, ikhya kisane ke jasu pasjamai handa. Ya payu nahu enanyu, jangan pasjamai teku suka sih tak se witeyu. Tenu tananyu, jangan pasjamai wala su nahu enanyu. Nau wite suka sanya kudio. Wacunde nau ah kani bang cuma teh nasib tase jasu panna. Aju jangan pasjamai, endes negu enanyu. Jak cek gue suhu na uhe ziu Ayo supa jamu yi wala puitash na uhe na ente na nyu Ya supa jamu yi kwe shpa achu Ya supa Na ca wail kwe pa na uke wala Kihme ba Teba uga na uhe na nyu Ya te pa jamu yi Na hinshe Kya uja katega hong kze kinsh kinsh ka unguski bo chunde amanyo spuch na wai na wai chunde aika hu wa spuch na wanski puch me wanski na yo ai su pajamo i wala yu chunde na yo as you just pajamo i wala kahio na wai na bats ko zawai da tio e go jamo spane ko na yo just pajamo i unski na wai na ente Jo aisu bute susni pa juhan nyu chas pas mwese chai ko shak pa jamai wala puywa na wen kana ente na nyu I ko shak pa jamai kahiyo na wen